0: ahenihir bei bricate lira hida le timati. Mama bei itara guarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Cristo. Ahintile uo bei kate buri lira lida. Itra linha ke aba marihiti o aba la chati tarihi. Guli la luago chibaba li la binadu li figo. Ligielo beiti ni duhenyo. Afa go haman luhendere bugu duntima. Lau achoruni luago bungiu la agua rubalun. Eni anua diralun ani handiga itara. Mabur handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui ha wabureme wa salbar gile Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luago. Ang susubudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guag dunung. Luago luwiyari i bagari le lubay ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Na dugu bei nuara te lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sun wanda la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichu gu bei hun, luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan lelichu gu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulu male libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
1: Aliha dira yu, lehisi ye bainye, le aube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin esun katei, lunti hasubu diruni, luago ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hatia meha vugiri hagia lau hani hongua. Hagia, ke meha vugiri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba guinha añahi bayala hida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gunicha guni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luago umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vaya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahei luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, Noere gynien le purchi ya bain honga figo tien luha sakri ha. Hama ya sed grigi ya labon a salvara. Si adi lumuti meha gynien uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lago duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigi ya uriba tien ha lu baya hayabi hari hie. Gama lumon, salva lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie hagaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihni luma lagambu ni kate buri vuriba ti leha digu bei. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei o chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunuba lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri regida timaba yembungiha afalor banin luriba hayumaha. Ruha gya me beresini luagule lubeibe bungiu. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana gohobanya. Barugua tia hongwa. Me berese tia launikata. Marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna. Anaba rigu hamanya. Ibini angeligu. Tau sungere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tia hadunu. Ubafu sielu na hagia ligibu gebungiu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha. Itra hea keisi anima lugu. Ua tigunfaran da hama. Hagura hong. Luhargu dunu alu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigufaran da hamani. Honwegu bakeisi. Honwegu anima lugu. Asufri reina. Luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. Lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidunatia. Tia. Dale huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariaba aburi, luma mama diruhamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Emeha algu bei laganyen usensu lula digunen levuriba bei. Abati laden haba burigu, maria gatitilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu dahatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunei. Sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagari du le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun. Lugundu sungirige lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya largu duninya. Buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Lumasubu dirungu bei. Hamanin umale surubai. Sigu lau larigi la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu la guflira linaru dimurile.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
3: Agarabo hatubuir huswampru gularige tagule harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le warinya gu bai. Rutima humele harita gurugu, luagu lido mela lagumu houda, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariangu neiluriba harita guhon, aba me hariangu, kasa megebe lau furama se luagu lagirbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugune la bungi usun kate lida lidani lun la dugune wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua legu etombe. La reidu yembungi lubame veju la kini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubal weiru gusei, luma hakini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lien laba aveju, luwabune meke milurumu. Milurumu kei aba aveju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le forama selalibe, kei siharita gun saragu. Gaguna surguti, habagirigi la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agine, la buse lu hasakri hasun girigi. La chiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala, kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambi. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhe nyu hise tienun, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lausun Anihi burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loe heyedu nungirigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
4: Nirahunyu, naburu hanyi burikata rile hun, lumafiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibuingyo, ladiga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le ariya ko ti logo lidanyi la aba luma buingio lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu ni duhe yunu mama ti ai seri guma ti le na buru hobin hu ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ti da uganu le agamba humali bai ligia binadu guma ti le gama lumo wento na buru hanya hu logo aba iseri guma di le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida Ladiga asigirei na linya luburi iga ani larungo kwa gudu nya lampu le tima tima. Le ariya guti logu lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga. Ani uwa tini kata lungu laburi gudu ni. ahenti le yere habuti lun liduhe itara lian kaisi grige le eibug belidan luburiga ibidia ti lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga kristu agubrigo naburhanya hun lugundu subudi huma lilan hesu kristu le mehani halibwe lumagen furumia tida niburinginya naburhanya hun lugundu Ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi huu ni rahunyu. Lugundu subudi huma lila buingi ugu chili. Naburu habayi huu agiburigu. Lugundu subudi huma lila Yesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure inginya. Lugundu here huma anirasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafu. Misi ya dala ligaburi ubon huu. Niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinsi nye ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ajuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihube lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu buri sun luriba la juma ha. Grigi, ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logu anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logu lagumu honhali laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga Me hawani guhama, ereda yon hamuga me hawama. Gama lumo, la susra dube itara lumo la rihinua furangu logu mama la wanigu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subudi ti sunkate hun. Naburu hamboy ilubayiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logu ibidi la hun, ani subudi humuti logu sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harien kubanyo logu mama la Yesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi ugushili ni logu buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubu diruni irahu ibidi yengili ugushili hon. Harien kubanyo logu Yesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubayi uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, erede rubaginye lida aba luma buingio irahu luma buingio uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chaditi, kaisi ilariya kuni Yesusu wongu. Naburhanya imburi katari le huu, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, anini sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha huu, lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkata huu. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahalali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, Lirahunyu la buingiu sunha richagwabany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
4: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahunyu buingiu, an inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahunyu hadi wa buingiu gweto, ani lausun marufu dugi li la won kata badiwa la lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ubwe ladira wagua liluru dumbuingio. Subuti huma le logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon debi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusun figon logo. Sun luba itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo marihi lagi li Esu Kristu ibidi nye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahen tile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen frumi ya tida. Aba liyabu indire ubu ingyo, lo lagrin chaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichu kubi ubu ingyo lu lida. Siyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula ubu ingyo. Subuti wati kata ya la lira hini banya ubu ingyo, lumo kata ya la lira hini banya mafi. Lugundu frumi ya gwarugu le madigu bali le buidubai, O misi habola lun lidu helwe igen Jesu Kristo mama alani gu buingi. Ani hauganu le e, hagambu be luma ge frumi etida. Luhinsi egua wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lani gu bui mafui. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gubo. Sigha di walida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhen yuloi ge Jesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibu gebuingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari run wanigi duru wawagu, niduhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichu kubai la sun le wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundar. Lugumadi buingi yon, luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi yon, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboi wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
4: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingiu la adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi. O mama laligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyangu tilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyangu tilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida. Sifri le Laka ni Kristu lije sifri le lida bai grigia ligi. Agamba tin logo liabi bala sifri ligi. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida bai. Sugu lao lani mafia sifri le hada bai lani kubo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile harufu dahabai. Lige lebu boi, agambu ni haa ginye lani gubanyo ubo. Ahi wagia, lani gubungu wagia, le subuti ha bubo ilu buingio agamba lumutiwa le mama bo ilani gu buingio mahati lagambo ni itara linya luboiti gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsi ya tenu lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa lugundu luma gya buingio lebi isi habuni sunle hinsi ha bubo liro buingio ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu dalumuti buingi visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u. La usunlira, ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubai lu buingi u. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi u. Ani lida yi la ginye aba wama. Loguru la li la la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama li liru buingi u. Harinya ga wamoi luagu lun la salbaru nuwa launa hi buingi u bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luagu liru la buingi u hesusu. La bagari dunya lida buingi u. Ani la bagari dunya ginye buingi u lida. Itara linya wayabu in asubu direi luma afinye ra logo insi nye wama lun buingi u. Isi yani buingio, ani le abagari tu lida isi yani, labagari dunya lida buingio, ani labagari dunya ginye buingio lida. Italalinya wayabu ilu, isi yala buingio uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseroni, ladiga wabagari dunya la, ya ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufude, bugalumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima telida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan do lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya tigrigia ligia. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siya ba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lu buingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
4: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bai, age lirahinyu banya buingi u. Ani sunha hinsi ya bu banya lun aba uguchi, hinsi ya bu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mui le luboi bai hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi u uon. La digunwa le luboi bai buingi u ligia isi habuni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu bai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye bai logo Jesus la lirahinyu bai buingi u. Ligira gunye gayara laganye inu luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia rufu tubali insu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin bai lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. ahi tile uwa bai lirai bungi uluma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu kuku ya le afinye bai luago lirai bungi lum hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago bungi lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwari kukate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingyo wafuri yedu subuti wa muti jinye logo launabu badiwa la. Ahi ariha aba agrigia logo ladikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti lafuri yedu lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani himfigo lani na oveni malati lo lafuri yedu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigi bali mbuingi ukaisi lugu chili maibugu tilida figo. Lugundu konugi lumuti lirau mbuingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma mbuingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau mbuingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando umu. Luwa subudiru ni buingyu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyu. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu bwe. Lige buingyu bwe le tima tima. Ligie ginye ibagari bwe le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyu goha iye ni tinya itarala.
5: Tibie maligara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi na buri hanyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon bira hanyo. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mama rugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubali in Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo mwingi uguchili, lumo wabune me Yesu Kristu leliro uguchili. Ruha maimi, hareini, hakute me habu luma hadarangi lumo, huu lida inaru ni luma isi habuni. Owe bunugunda, lau nadariru hadagye birahunyu abagari da sekun inaru ni. Itara kaisi lariangu waguchi mwingi uon lumo wabagari du. Kwe tonti nitu, ayumara kwatu nabun lumo insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buu ligia meme le wama bai luma gefurumi ya tida. Mini la isieni lungu wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yu, lungu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Anyaha insarago eje hatia ubo wovu ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Yesu Kristu ubo wovu. Le itara bai, ligie le jie bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huwadi gumari logu Kristu. Resipi humai me, afaye ruaha dayarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihei buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrigi humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabu. Toa ginye lanua dirubu buingiyo itarala.
5: Turuwali gara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu gara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo lubuidu la lidi sunkate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida mbaibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaro dale hayabu imboi hada gien wadu henyo. Loi gien Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi yati nu. Bui ti bouserun lidan servidu ni le badugubai. Hon wadu henyo loi gien Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abang da guatinya ligibu gien adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu. Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawaye sun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honniwa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya aba labugu ni lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Rubui, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
5: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. La ulona hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu. Ariye galali huan inarini la usun le larihubai. Ani gefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
6: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi li istoasya mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le viwa bai lumage lubarage lagumiseru da. Viwa ligi ya gweto ani lelo bai liabi lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fendi le gumfuli bai. Le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
7: Au alfa bai luma homega. Laguma se haluma laumu chagule sun kate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
6: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
7: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da toguya hong tila na sedu li gili si to lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisí, Filadelfia, Tumalodicea.
6: Aba nagara ragulu nanihi kala dimu rebainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tawama dugu chilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigwo. Haruti lidibri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawali lidon regi. Renti lumala li kai li rei lei bugu duno weiriti. Nyeye no sedu waruguma li da lohobu le lonwere. Nyeye waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Kama lumu aba laguru na lau luhobu le lonwere. Aba lariye guno.
7: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibayi. Awa bumu honi, ani le mima be, ilat na meha, gamol mongwe ton mima na lun sunda. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, abur ha be lupe iti le barihu be, le gwe to be luma le lube la susredo. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu le busanu de lugolo. Sedu warugu maha gwiya, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti le busanu de lu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
7: Boburga lo ángel le tira bilig listo Éfeso. Manía ga mejo. Iteralia nania go. Aule hau be sedu waru malinda no ble no we. Leginya eibu go be la bagna wa sedu le bu sanu de lo le bol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le der huati marinu mahagura sa. Ani subudi no muti lo sinyala hafa go ni hau riba go. Subudi no muti lo hau che go manya la ha ani go me lo apostolo go hama. Ani mama apostolo go hagi. Ani darihu mali luagu yehama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu liu na huwadi marinuagu, magucha luga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hefurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstri higabu. Lausun lira, luagu nye hufule se iliere wukate lebu herudu bei Nikolai te guhun, luma burikate lele hadigu bei, legi ya iere gubei no.
8: Le garige iri gubei lula gambu, agamba lele larinya gubei sifiri sandu hon, tila na buriligilis.
7: Agami lutinya, nega gudubanya lida ya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita bei ligilis to esumiru na bong, banyanga meho. Itra lian nariyago, awle furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anya. Subudi numuti ha sufri no luma humudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre hama haariye guma ya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelani gu hama mafia. Manute da huma luele lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulocha ugunu hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi huni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
8: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinya nariyago, aule gama baro efe nto gagiri bon, to biango bon amana. Subuti numuti nye luagu lida la fulahu la nyi lupe ilala na laruwe ha mafia haganawe. Ani lausu lida, numa meme nyedu. Migu humagi lehafia nuagu, ni ipi nilida le lafa rube antipasi lekefebe buiti nuagu lida fulahu la nyi lupe. Lenye lupe laguma di ha mafia. Kamalumo, ani burikate hadiga magunda tina lau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara Pergamo, hama abanya higiru nikate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, Lulafigo gudunye Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre no lida ahoru hani. Anya higinye hamaba inhibiru ni kati lebdu ya ruta wa Nikolaita guhuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahimadiku huma iter nidba huwago madise. Abame nagainda guhama gurigi hadiku balibu ni kati ile tawe fein to afurudomo ni imbulu mginye.
8: Lekarige iri gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Le aganyo ti,
9: Nego ti ke balita ke manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi ron aba dugu na ruti lono lau aba iri isere buru wanyo luago. Le bidye ti mi ka on lwe dige lono le eresi bi obale. Baburga luang heli leti na beligi listoti atirabon. Baniga mehon. Itra li andaniego aula le rau kumbiyo le itra be agu ke watu ke meti. Le abi nuguti ke ibonose le iri chawaku wala. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapo hafinye. Esere ki tun lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate bui ti buen to lo ime hafurumi. Kamalumo ani aba kate hadiga magunda na lau. Agambu no hesa vire to ariyo kon lau profeta ta ani mama ni. Lo teyedu ne grigia lau tarmu ta ahon nani gulung haga non lida ahoru hani lo malu hengi egi ni lea dagare utu wati hong wariyo. Ruhat na da tun lo tasansiru ni tigabai. Maha giro tigiro ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naburi gudaro laga banaru hon, afara wa nanyi me tirangi ni, ama haa gabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawago, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Itara luba tasubi diru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, luma tebe anigi. Aba nga nafairo ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati hatira banya, ama fala rubali ya rumu dahani ligia, Machili ni yagi asubu dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi saudiru le lau timuo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
8: Le garika iru gubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apokalipsis capítulo 3.
9: Baburi haluangu ni lechita meligilisi to saru disipon. Baninya kame hon, itra liya narinya gu, aule hau bilani bongi yusetu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dir gubai. Subuti numuti lau hilani hinya la lau sung arinya wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ke nungungite. Harita kwa huma ilubai tele ruta ube hum, fala huma asakri ha hukuya me. Ano maga kutun, nitu bahu wago ke ili abi haba hiwe ritulipidi on ore hum. Lau sung lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hadiya, hebu kubanuma tau dagu utharutu la duga juuti hon. Agani nutia, adaga kubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arhu darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
8: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
9: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gu. Aule sandu bai, legi inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai, roa din aba benda darani higibu gie, le lasi eru ni aba adoru, latika lau son lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadiga balunga yabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lagu huriva ma, ani mabaga yudurtia keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa wadi ni ya hijibu ni ya luma subi duruni lau kuhi lana muti ni ya banya, isi ya tino. Areita humali nuhuma di luga gura su huma, liga nareitu batuwa lubei, lwe litani ausha wakuni le nubi liabi luagu su upou, luhocha wakuni wa soha upou wakubai. Matisa bini abi, agataha humi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya lutinya, nisi kumunya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru zutigia ya menyigi. Aba manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei nye iseri nili hawago.
8: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
9: Baburu halu angheli le tita abai ligilis to laodi seabon. Baninga gamehon. Itra liya nariya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tili gubai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gubu bai, madili tun, masu hukuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu mamegiru huma ni kata, ani marihi kumuti lwa ufugi abu kuhuma, udemetu, marihi tu, surusu kukuya. Ize nichi kubai dimuni hun lung hagai hagolu le afinu huwali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu duma, lung hadoregun lau hasurusuha. Lung arani luhichi unilidon hagu, lung harihi. Ebe chanu muti hahisi bayano lau idere, arvuta ahau hun. Nuti lubai ti seri huma, asate hahubia me, ana habenabu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelo rubalumo, aba menegi luma, holy game numa. Aganyo tinya, nichi kububara on numa gualago lala na naruiha. Itrevi naganyo, abananyoro luma nubuji luago lala.
8: Le gariga iruguti lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
6: Larie su kate ile, abanarihi aba bena daragu cielo. Le habitu mala lile iterbe kei tumala lifidu, lebuga adimu le habainu, abalarie gono.
9: Wariba nyahu, naragu dali kate ile buri lubi la susredon, lari kien buri lebo.
6: Lida ora ligia, abanare denu labu gelo bafu si firisando. Abanarihi aba lala naru ihani, cielo, anianiha somu grigi anyu luago. Iteralinya, kamaba adubu miriti. Le hasup o coronalina nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia amiri hetu ke aba dubule esmeralda geye gulau lala uru iligia ari het na wi gadri lala naru hani nyenya nu wi gadri we yamutu nyu luago tau hadere gun harutu luma ridi golu hablu lege lala uru iligia afri ti labiri hani ga luma wayuhuru nyenya ised lampu duru ligibugi agiye sed lani bugi sifili nyenye gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidrio harugongati lamida wa gie gola lala naru hani nyenye ngadir kata ya gabagariti bui lawago dandu hakibugi ti hanaga le frumi ti hadage itar li ke aba niu le habia ma itar ke aba bagas ugir le haruwa itar le ligibugi hakibugri ge le gadir itar linya ke aba agila hamha Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
1: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage frubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
6: Sagte hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
1: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
6: Abad narihi aba libur hoburan yomutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawatu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tulau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligdahalau umalali reinti larinyaga.
10: Kakatina boilula daru nuliburu luma lunlateri tu niti seyo?
6: Uwat ni aba garichati lula daru nuliburu tuge. Ni ibini lu larihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru nuliburu tuge. Ni lula liyanu. Aba tilarinyagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliniu, le lida gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyo.
6: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu iligacho, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimiti mudu ligia, aba lanigu nuliburu tugu ya luho burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadage wenya ya mutu hagia. duma aba kopu le golu buin lau kupali le meme hafuri idu lumutu ni yabungi aba ti heremu hani uremu iseri le
11: garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisayu ladiga ruwa tibukaisa adagara gaduni aniganyi buki ya grige lau bita lubungiu grige lita ge sun rasa sun yanyi fulasu luma nechani adiga banya uruwa igume luma fadiri gume lu hesare vidulu wabungi ute luma lu hagoma di haubau wabu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Juan Helicuguille

0: Elugin lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digiregu Jesusu hawagun, aba la den hahon.
2: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigi. Ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinye gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
2: Dariti nga siga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Larinyaga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lwaguti laruwe hapongiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
5: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yoro gong honha wabiebe.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulago wa wawu hugulei. Larigen aba larinhi larigon. Mabuidunti lulila na me laruin habongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinye gahon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimitinye ha gana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon wa nima alugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredaragun huguye meayanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya. Heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusiganu. Daduga garichati na dagumenti ilu lafai iruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilo lulidon aba ageiro le nyilu muti heresi biruwa. Hou humaile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sanditia ha nyentia. Arinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hon. Ahun hachilo lulidon aba ageiro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Arinya game. Ibi nilikali ken hageire le lwagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufuduni hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafali la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaruni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disiplu guhalo na habanya apurishi ya lwagu larui habungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi na hagia.
7: Wabureme, ibi ni sifiri guguribatia, agaba hamutu ya dale, wasagaru ni lidabiri.
1: Lariyega Jesusu hon.
2: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lwagu ruhadi nala ubafu hun lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magundara huma lwagu hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma lwagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani aba lariyegun.
2: Rutin na wairi guni bon nugushin. bugele la bure mesielu luma mua. La diga, aram da bali kati le hawe ha shubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa te niaba subudi habuti kata na la luidigia nuguchin. Uwa te ginya niaba subudi habuti kati inya la nuguchin nuidigia. Hama ha untia na bunsera na subudi ragudunia.
1: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abu seruntia yabe meha harihini le harihu bay kweto, gama lumo, marihin hamuti. Usentia mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bay kweto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariyan gulun.
7: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Lariyaga Jesus ulun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi abaliha nyei.
1: Aba louna bu lariyaga.
7: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariyago Jesus ulun.
2: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari magumuchaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidaha, aba lariyangu lung Jesusu.
7: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyanga lung.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalengi ya lung uburu gung heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiweru tin. Aba hiweru honi sunle luma bai tumaladawra gung. Ulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigirun ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladduga wagun levin nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe, aba lasigirun ni leibugun. Aba ti lasigrin aba wuguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen, aba lagura goni, aba lawari ragaduni luago li lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario, aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gui bai wuguri le, ahabu agastar amu lue le nichi gubai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalaga dani Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho walida barita kun.
1: Lariyanga lun.
7: Le gudem hebu bailu.
1: Lariyanga yati Jesusu lun.
2: Baiba ani ligia memela badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
8: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi lagu sarago kate, gamalumun. Apa argiin kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
6: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimu ni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gubay labu gen luburi ga. Laga ambuwa balida larugon ga. Le harinya gubay darugu bena hao. Laguwa rahoa bataablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadagu. Mon lumuti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbay hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugati laringe lagidaru ni hibagari. loi la hanuteda. Ma logrua tia sengu do nuro logo bien agawana, lauson lira, ma bule induti bungi ni abahadagi. Ainti huguya, ibini idibu le habulu ubeya bahu da la le bungi aba aba. Manuude da huma lubeiti, gebegitu nusugu hau sarago do nuro. Narinha harehon, logo sun la hagu feseruti hagibuga guriga logo nani guhama, narinha gubaguinha logo nani guhama hagibuga lani bungi angelico. Aha ya harinya kubanya hagibuga guriga lagu mama hama nanigo. Naniyego baginya hagibuga lani bungyo angeligo lagu mama hama nanigo. Furumi ya gwari gale harinya gutikati uribati nuwako awle uguriga rewarigati. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gutisifiri sando sinya tiferudno wala. Dame le hanuigun ligibuga yon luludu lun hagosero. O hagibuga yon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame la lachiruno oura lun hadimuraha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage grigi hagiya lu hensusu.
5: Maistur, aringa pa lun nibuganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Laringa hensusu lun.
2: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Aringa tigien itara.
2: Konigi gwa huma hongu loi igadu wo, La deka mama luegen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichugu hempulu lehon laringa.
2: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le lungu rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu weina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudeme tiligibu gyabungi.
1: Abalarinya gu Jesus honlani discípulo.
2: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sigur tau daugo. Arinya huma hondu nur, mabu naguntinya, malubaha, magai ligi haigi, lausun lira, ouidalo mutinya bungio. Mebegi timate ufunagi sigur haudu nur. Uwati ni aba hidagine gayara tilishiku ni ibini aba oura, Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadiguni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulua. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei nariyegu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti kei aba li dagia. Ahin ti itara liya lubai, La daira kwa guduni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, huguya digame sa madura kwa gudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubaiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubi ilu sun lehe megi rubai, alwa ha umay lubaiti ya la ruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahinya, lau sumibe huma gunda ati bungi lon lichi guni larue ha hon. Alugra humile humate, hizi ke ime le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hage ha muti rinye lun haigini. Nariya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviritu ya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyuhumaginye, ladiga lida me magara da huma ligia me nagir budu ubawago aule wukuri karo wargote.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu lanie galun.
3: Nabureme, wawon gunyen bichig ejemplu le o dihon sungubay.
1: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
2: Non furme warig o nigriti konflite. Ufana da ligia, le ligru be liyub dirilun larihin hautile na luba, lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluro. Nenari hao, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyubu dire ani maran seronte ma bahu den lei la bu ichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugu kati leburi lunti la bu ichun luegi. Ma wairi ube la bu ichun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti lumagi. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha gibeti mabe aluguti lumagi. Niabia adona kwaguta watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigna luegin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubwe. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, agru tuagu tidinyu.
1: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhi laburiga dun sielo, abaharinyego luagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laruga dala, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wago ibidinye lubei luago tiligabri dan le gata abalun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisurugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegye darai bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
6: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timalan hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dagoni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni kata tuwago. Aba te larinya gonlule onigirubali lichari, ariha basa, urwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago terede na nyen luago ni kata. Aba luna bu nile onigirubali ishari aba larinyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
2: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. abata gome serun adimure heboi du lagu bongiu abati lagahin du tabu ti templu la degalari da guaga de no Jesusu di dalue yuru emera guni abalarinya go hungri ge hanyi banya
9: ani sisi we yuli da di mas lu gayara la luadi ge marino yubu huma lida sisi we yuli gia lu lagara ni honhu mama lida luwe yuru emera guni
1: abalarinya go wabure me Jesusu lu
2: biangwa tikibu hugu jele Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiru emeragu ni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiru emeragu ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundatien lau kate weirigu tilela dugubi Jesusu. Abati la niya gu Jesusu.
2: Ida liya li Gabriel la ruwe habungi. Kakate umu bi gayara la nou shagwe. Ita la liya kei aba li rara ti la mostasa. Le labu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abi lun aba bi la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba ya la niya gu Jesusu.
2: Kakate umu bi gayara la nou shagwe la ruwe habungi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinha gu aba wuguri lu Jesusu.
7: Nabure me, mibe desan halu bai hasalbaro.
1: Aba lon nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinya guni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dupay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu lariyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hegume seron harinyaga. Hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu lariyaga me. Ariya ganali hun lagu ibidi humanu ibidi nu halia na huma dise humanu sun huge la dugu bi uri bani lege bahaya hu ha akan ha me hari da me hari ni Abraham Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin ha bungi huge me asaga ru bogudi aya bi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bo chowe yu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuro e ga lida la ruin ha bungi Nyimbanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi ti ha meti furumi ti banya gueto agia ba agumo honi
1: Didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
7: Bai bayage na diga busete ero si lafro ni buhila gubai
1: Aba larinya gu hon
2: Hey ba harinya ga melu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tiyan hada agen agarigia, arei da guagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nyo taruna. Mahatu. Igira lahatu mpungi. Ani nariyane hong lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegon. Biniwati le nyibu bay li dan liri wapureme.
6: San Lucas, Capítulo 14
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu eiga lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariyegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
2: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lida luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba ti lanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagida ni, Abalarinya gulun, lulidin. Abalarinya gulun fariseu gulun.
2: Furume gwarige hidangia. Ahin eigwa de liligun bagasu. O liligun la burigu lidon abafusu lidan luiri emeraguni. La sagaru bainye gine furese.
1: Abahasin lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisura houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya, abalaniye guhon.
2: Tame leba misura hon lidon aba fedu lani na marie, malu ha boi lubidu aga ubaru, nyubu in lien aba ya misura houti weri gutima ti boi. Aba me liabi lea misura habalu, lariye game bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidi lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tame leba misura hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna buaga yubaru, nudame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nyalwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugun.
1: Arinya gatigin lubu gurile a misra habali,
2: tame le bichi waba dineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha, damele badega fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
4: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lu.
2: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lu adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudin. Darinya kafurumiyati, sunliya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuka ochenye, adiga bafulese ino ferud nabana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sunliya namari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sunkati ilelun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinya gulun musu, Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai bai no ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musulu giya bai balida son o mo bau gudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba Ladega narinya hane hon lagwa bai la niyaba hata ge hana misra habanya egiti lida na dinera gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
2: Sinyati nani gubai la lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigur nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi ya furumi asaminara, atribu ila lagastero lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu bali lau. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafu nge nyuruti furumi ya lula sami naro, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahinti arita kwa luagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lon luma uri bo hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itara linye lubai ti, furumi ya guare hitagia, le mignuti sun le luma bai lula falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
6: San Lucas, Capítulo 16
1: Ariye gatigine Jesusu hon lani disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye gulon. Deliyasa kati li ariye wagu bai nubu wago. aringa bai no idalia la leibu buadigmari la duga masigi hedibu onigire nu mege abati le redero onigire tiligi asaminara laringa galong warugo kabati na duga ko to laringa gi dala la ni yubdir wadagman noi mere tin lo no wadigmari mu ani nibusi garit na lo na muri ha subudi nali kabala na duga nyin hama eresi birutina habie dame mawadigmari hadin abalona ha hawagu ha doi rubali li yubdiri lu hayabi lu aba aba aba lalgu duni le furumiyati laniya galu atri nyin ba doi runi ni yubdiri aba laniya gulu doi no muti sa bari garaba aba ti laniya gu oni guru ti ligi lu anu ha bi garada nyuruba foresa badiga me aba luagu rugu dimisa lari giya aba ya lalgu dun aba laniya galu agiya buguya atri nyin ba doi ha laniya galu sa sagu turigu laniya galu anu habigara da adiga ba aba luagu rugu gadru wen aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau au nigiru tiligia lida liga buri ladugu nikate
1: aba ti la sigiru hesusu ariega
2: ariega tina lubiti hon lo ha yusuru ni hirisi le obo aguna lo ha dugu buiti lo dame la lagu mucho irisi ni lo nye hama eresi biru ton tida muna tolani na sonda le gunflu bay lida le mi bebe gunflu bay ginye lida le gi bebe le marisha raku bay lida le mi bebe Marisha na kubai ginya li na legi bebei. Ahon lubai ti magunfli no lau buri irisi ni le mama bai ti mati mati le lani na ubau le. Kabagi ya afinye ra huwago. Lu le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na siye lo labu gien hari ya ha. Ahon ti magunfli ron lau hai mege amo. Kabagi ya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. Laduga liyere gu duba aba lun. Linsye deme aba lun. O uwara bai lan lun aba. La nuga me le aba kai ni kata. Sinati le seri vidun wa lubungi o luma lu irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kata ile. Aba hehere ha lau Jesusu. La daga hinsi en la sen su hon. Aba di la niegu Jesusu hon.
2: Hugi arufu da guma nye hongu wa kai buiti nha gibu ga gurigi. Ahinti bungi o subudi lumutu hanige. Le kata ile hanigu bai gurigi ke kata iweri ti linsi hong. Iere guti lubungi o. Luma gen li luru don Moisesi. Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui habungi. Ani songu rigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfli run lan, aba letira li dagia li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
2: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufinu tuto wende guto la daura gubon. Sagu hawweyu la dinara gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abaginye lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gu deme nabu, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere ituagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uriba ti meha da, kwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digi lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye, Lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lobona hani Lasaro lubia nuguchi. Anyahi senga na mule nunye, lula dumare hahon miyabi hamamu gaginye lidon fulaso lani na sufri runile. Aba larinya gu Abrahamu lo, anihin le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abrahamu, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga. Larinya ga Abrahamu lun. Ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
6: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariego Jesús un lani discípulo gu.
2: Sumada anih bela burikati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hadagin nyuburiginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, obibu ganyan uriba ni bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bon, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asulia biaringa bon lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, rubalamu wafinye.
1: Abatilariengu wabureme Jesusu hon.
2: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sumbila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, Lariga lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu suanahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugunile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugunile uwagu bilariyango bungi hun lun hadugunin, lunti hariyagun, musu mauni tiya wagaya. Ladega leri gunyi lube wadega ni wadega.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
10: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Danela lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
2: Heiba aruhu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai, abaharei dago. Yinti abahada age, dan le larihi bailago arei dago ala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lago bongiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, abatilariengu Jesusu.
2: Ma disin ya no arei dago tinha, aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubairi gulubai terenche le agiribu da etengiri bongi.
1: Abatilaniye gulu ugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalariye gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniye guhon lani disipulu gu.
2: La chiluru bada, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ke la rihin, aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri nun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Keime hala susera dun lida lidani noe, itar ulubagi hala susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi gura, aba hanyara dagun sungu bai, itar ulubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumba iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine. Abalafaru gunia sungu bai, itera luba dame le niabi aule waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagari. Le gurige le arabu belida aure ligia, Magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narinhane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Taniguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu. Taniguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
10: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
2: Le nye lumuti luku buhilali, nyimba hondra gwa wadubi.
6: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suanda, me feidi rahamamugai, hagura asun, la niega hon.
2: Nyenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia launi aba gurigi, nyenyongi aba uri lida fulasu ligia, hila meha tumari, saguayo tidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiriche tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu da, mahati ebele teniru tun. Larigien, abalariye gun lungu erigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiyabi gumuli nugurasun.
1: Abalariye gun Jesusu.
2: Aniha alariye kubai agusere guditi le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yuharicha lani guhon, Hayumra gutinye lo ariye buweyogo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubila haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiyani hata agrigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu o hama legibge bongiyo, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
2: Aba hodi biya uguniya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya uweya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginya disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luweni luna bun lanangu lungu. Abuhari gulela niguwa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea naguti lungu wa weiri, unabubaila nugu, ahin le unabubaila nangu lungu wa, Wiri bela nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
2: Igir huma luha yabi irahi yunumo, mamahara huma. Laduka haitara banya kei irahi yun, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
5: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
2: Ka wagu bariye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lao sun le lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladega gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dogun, aba larinye gun.
2: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
7: Kati tigayara bina salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
2: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
3: Wabure me, igira wa mali sun le vama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o la guburigo, o libuganyano, o la muleno, o lumari, o liranjini, luago la ruija bungi, libihu batima sarago weya su logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
2: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuago au lewe guri garo vergati. Hederegeru baduna hon ha mama banya huriyo, ehera banau anaba hamaname suwegua habai chubadina, lari gien abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luago luruwa weyo, luja na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinya gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalali gudaha kala suserebai. Aba harinye gulun, lwaguaniha la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
11: Jesusu, latika wa kutawidi, kutame nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
11: Latika wa kutawidi, kutame nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
2: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinye gulun.
11: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigu ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati ile. Aba gen hichugu uwerigu ni lubungiu.
6: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumeseru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disiti giriti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibetien grige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, Aba la wari rutuaga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
12: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yugunyei.
1: Aba tilarari ru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimure ha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
13: Nabureme, nichi galamida le nuwabwe hongu demetine. Ani ahi iviru hadna lubei loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligianyabi beyu bo wagun awle waguri garo wargote. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinye gunibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina alila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, aba ti larinye gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe te melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba lederegerun aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luharinye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuserun hamani lunharuwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rubai, aba luna ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gon. Nabure me, ganyinti na diisi weya su ligibu agun bisensu. Larinye ga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma di halida di si fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinya gu, nabureme. Ganyi ti nasengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginya larinya gu lu, baguma di halida sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinya gu, nabureme, anihabi senso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de buwe. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gimari ti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uru ilu, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mawadi gimariti na luago. Aluba hau, lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugu. Luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinya gu lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
2: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, aba lasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalariye gu hombiyan hada ge lani disipulu gu.
2: Heba li dan li rere fulasu le wagibu gine bay. Dan me le he chilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luago busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afaraga dei burigu, aba halaga duniya laburinya harinya ga hon.
14: Ka wagu hafaraga dei burigu le?
1: Aba hona buniya harinya ga hon.
0: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, Atule heina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le jarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afalaru bali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu oirigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
15: Binimati uruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Niadarangi lusielu luma uwerigu li nida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigi lun.
6: Maestro, ariega bahombani gulu hamanichu.
1: La ariega Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo ahaya la amaniche ha. La guara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lun Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawa gulira na fulasu ligia, la ariega.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lunsinyala hafuri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun suwaina kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
2: Larinya haretida leneru bungiyu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atiye liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo 20.
1: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atiyan liluru du muisesi, Hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
9: Aringa be won kala o ubafu badiga ikate ile, ani kala ichigubani ubafu le bun.
1: Abati lanie gu Jesusu hon.
2: Nalaga dadiginya abakate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, lona habungiyo, o di hona hawuguniya.
1: Aba hagume siru aringa hama agwa.
9: Kabasa waringa, awa aringa luago lona halabungiyo, lanie wagu oba won kala wago mafiyano wabailun.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Hachamura gubernamental.